to a flying start, I'd rather say, because there are so many which had already landed up in our inbox. You're with me, crowd, this morning, and I am going to read the first request. Good morning, RJ. Ngadei ba marwen snobhapen tem yang ajing ruai ka boong it si yang a balarwai di kambor nong neng ngakuan pensngap ye piang tu i kong kong nong po ibashida pathau kong rit maudun kong mukim alisha glotilda kong suba ba dia baro ki basngap kublei ngadei ba marwen na eastern west mairang kublei shiboni pi ba marwen mo ngan pentem ya kanika jingruai ru na ka benta ju kini ki perlok ki jong phi ru ba phi phi kwa ban na kum ju yang aru kublei shibon e mo ba marwen. Good morning RJ mga i bahe kur kalang te pentem jingruai hindi ki bong esa pehli bar wahe pensngap ya phi hang tu ba dia baro ki RJ nang taya i pidahon i siya i kongkong nongpo i switi suciang i suba i banrihon baya i balating pensuk mukim wan biang lin badeng na umden Rudolf bak marwen nang tay dodo singkli bak lengkoy basisya bak awel bak red saumer bak dia barok ki parlok basngap hakani kapur na ka FM jong pi kublei shibun e kublei shibun ya pi ru kumjo bahe kur kelang tem ini kejing ruai ru na ka benta jong kitu ki parlok jong pi mo ti RJ nga iyai ri bhalen siang na lom dengan subha pentem jing ruai birthday badai kasngi kha jong a menta o badai kasngi kha jong i penhun len siang te kasngi kha basuk bakmen ni pi penhun ngi kit bok kit ruang ba pinang yo kamet besaj baklan bad ru ba ble nang ai pi kamet besaj baklan bad ru ka jing nang jing tip mo ti ong adap ar pu sau snem pentem kenang kenang mo dengan pentem badai kasngi kha ka jong pi pi ko ban sngap ru e ka jing ruai na ka benta ba mo ka jing ruai ka ba ka ba kamu persutunat ialah dia mau berdiri kesini ha dengan pentem dekat jingruai juga pixie lot kebong birthday tiki perlok ke beo snow dan ikan dia kesini ha jong i yai ribhalen siang nalum dengan iladap arpusau senem kuble ya piru ya ke request ke jong pi hai RJ pentem jingruai akele ham akele tem ngakuan persengap ya kikun ngamut lek belano pensengap iki perlok jonga baru ngamjer kuteng yenu yenu ru mo kata kawan na i sani na lumret te kublei shibun ya pi sani yak request ke jong pi te shua ben lek belas ngap no suai ke ni mo ngan pentem no yang ni ke jing ruai ru na ke benta jong pi bagi perlok jong pi ru baru perlok ke ni ke program text your request kawan shapi na akashwani FM jong pi tong ni sngap ikini ke jing ruai ka wei hadin ka wei.

lineup just for you and had readied it for you. And kagarteng juni ke jingrua gadi haran san ka sor shlong mo nagabanta iban rihun kubli shibon ye pi iban rihun so ye ngim la ban pentem to jingrua handeng anam pen so si pat ke ngan tem ye pi da ke wei ke jingrua mo iban rihun kubli ya request ka jong pi hello for rg crow ba it ti ngai suba menta ti ngasukmen bangalayo ti radio batmai to kubli ye pi kong suba ya ke jing kuas ngap mo program ke jong pi bane don rengkat bat ngi kalau ke basno tenat pen kemen yang arupi kong suba la da don ke basno tenat ban sngap radio nda ha baga do ke radio kat no ngosi mo ten rein de la yo pat se si si ni ka ngas mo kemen mde bang ngas mo kemen pi yo radio ngas mo kemen ya ke jing trang ke jong pi bane don rengkat bat ngi mo da ke ba ha ban tin no sa wi ke radio tmai ke ble shibo ni pi kong suba ten na mar ka tai ong ba Semua bahan sengap yang ada kajing ruai kemen imensin belaruai di Ram Suciang banyak nak kerpang ya pi kumju ya iskem makedoi balung rentat yang bana kensir bahek kurkalang Anita Asyu kong mukim kong M Seliang nangta JK Lester kong di Susni Basida kong Manda ya i Hinman balai jongaru kumju to kublei shibon ye piru kong suba yak request ke jong pi but nga ai kublei ru yak radio yak jing yo radio tamai ke jong pi mo dengan pentem yak kata ke jing ruai jong Iram Suciang but I berelda shooting kemen imen si junom mo tesekawai pat ke request bong har ji sub hasi pentem jing ruai kya kehna na film kya kehna tengala wat ikani ke jing ruai na film kya kehna ten rem don te pi ong dam don te pentem no da ke jing ruai na film ms dhoni tongan pentem ye jing ruai na ke film ms dhoni ba di kwa pen sngap sub haning kong yangi bat ya iba marwen ba rudolf ibala baya anita clotilda ba heb ba deng ma teri bat badi kiweru kane kawan na i kongret na mau don kubli shibon ni piru kongret ngan pentemik jingrua na ka film jong ms dhoni mo hello rj subha pentem yang ada ka jingrua pi dei ma pi nga kwaon pen snap subha ya pi hang tu badia baro ki parlok nong snap kubli shibon kane kawan na i kong tei kubli shibon ni piru kong tei ngan pentemik jingrua ru na ka bentak ki parlok jong pi baro mo bat kumju ya piru Di to perlu ngesengap igini gijing ruai kewe hadin kewe hagani ke program Text Your Request. This is the show that's coming your way live from Akashwani FM Jong Pi. And you can send in your request to the number 94851023111. Here's the first track, the track that I'll be playing for you as per your second leg of requests, which is a track by Skendruel Simley.

Langsung sheet hiki dan kipa lagi jengi kipa teks kipa angin shoes ngap ni nuan ai tang kaker teng kita ngi teri kamba pelima jadi beri rukus ngi shooting nak hantam ngi tu kipa di school central kipa teri kam central kiyo shooting mendasi.

But don't rook bila ikut exam teka long shot ke kebu ke pasal dana dia ngah bangun doan kena ke sini ben wan lama pi ke program Finland Limited ngangit finishing benta wat nang shilanya airline rook kan salong pasal dana shisha adalah dah pem lapor ngah sungguh i bapi yang mampin sengat pada bekut ke message kan good afternoon RJKD yang jua ai tangka kerteng nama dang token bat ping token bat sing sabas slap tak ada so ye mga iban rihon mar banyang na mau siat kenam ngan sangat banyak do bekut house with view iban iban jingi basmat ha layo shuti ne iban to ngat try pinyo banyar ki ki ki kaka mo ye kita ki juba ba ka bayde iban ini inong tu so ko message nga tingan ong urke na mar bu kwa da uchaja na mar ulad dep tu lupa kipun si totally tak ada ukmen palan mga ido do na singli do do pi was start rekat mentama ada telefon mio charger shu up tela ga jong de do do de la dep telefon ha do si totally ngam tep ulle ayu kan si totally ki phone na tep de kelai ki wei ne mo do do ni pi was start rekat si sha men shu ada telefon yo lang web charger mentama mio up shu le tu no do do thank you. Okay, okay. So we got a message. RJ nga iyai rib ha. Lin Chang na lom ding ngan ngan shuang mo. Di ba ushim kerke na maruting yo balap ki try ban ajing rai ru em. Badai singi ka jong nga bat iba ka nga don bor nong rum menta. Bat ai jing rai ru mo. Okay, jing rai ru ngan ai bai de kita hikin ke jing rai ngan ya party badai singi ka jong ipin iyai rib ha. But I baka mo I don't born nong room. Happy birthday don't born nong room and yai ri pa lin siang. Thank you so much de la ban de ha ka jing tiang de kloy kloy wood wood hi kan mo ka ta ka pet no hi wan ma. So ka wika message I ba deng na mo tri nga tarai de ki bala do kita. Ba deng mo tri don let you charge do ha po du kan let see yo ka de ru ka repairing shop mo la ban tip de ba deng. Pi ha ban pan shai ba kan ba deng ting dang I kmi ki jing ba ki so tan I ba deng na mo tri ru benang man pen sam ke ngi tengam tip iwa do ru ja she em das ngi ki bon ki bidang ya ja ki pala ot ngi ma de ki dang bon sha ki ba ngam la an ja ka teng de so ye chi sha de nang ye she mta palok ni de ka ni de akash vani fm jopi ji spa lai pen dre mega head sa ka jinkli halo jo ni nong tu u ba tu ji pod li ki cha ja da ka blended no ki phone ram ki laptop ram ki tv ram ki tiar ki ram do rang pa le si ki ni ki tiar ki ba ya kam da kalai ma tu kam shim chim kin ki tau shim tang shot li ki cha ja umare no nang dukan bat ker khe arta she he she he umi no shpa ko mong ki ki par lot ki mene le si li umbi tharai ma te nang yai prakat prakat pha she pna sa pra sa ni we not on lie we we te le mnung an ai no ne sa ko we pat ka jing clean ka ta ki ne ki play prashang ka kala ka bani kong pila bani prashang no ka kala ka ba ma ka jing li ka ba long song suk ma udan we unong to ulalit rung ha kawi kalingkha ma we unong to ubadi nong to snong na satu he kan ulokal thief ka mangi ang ma o de baju melin man to masi to balang phe da kawi kasngi ulalit rung ha kawi kalingkha ka baju dan ka ni ka sem masi de ula yo ban rung ber ula tu e kawi ka masi ka bala head door ba le se ka sengai ka de ka masi I don't ka sengai ba ula yo ban tu ula ya lam ka ta ka masi jai bat ula yo ban lej no shala ying de ka step ka babut la lej mare wut sha ka ta ka ka snong pat ba ni de ka ta ka masi en re ha ka por ba ula poi sha ta sha po yo uban liwan iki beri uban thiet ya kata kamasi anda ula pek ya kata kamasi ula sedang saka ya sedang saka jauh jan jauh umat hang tau ula syutap selang bat ula sengudom sengudu buik sengudu buan haka jing sisa don balap ya uni umasiru kani kamasiru kani kaba biang ba kaba sengat kaba pelung kaba ibiang kaba airu kidut kaba long top quality ma henry balepat bau sengusi kumtanga kwa pinyutu yang apa lo beli uni unung tu sengusi haba ulah dia bentuk ya kan ikan masih ke ba ila dor ke masih ke ba sengat ke ba plung ke ba air ke dut ke ba bang ke betiang dia pak ikan ikan jubah ke daisau perasan iwe non arai iwe iwe ngan syupik tu ya lah don bapak ke jubah ke lah baningkong okay okay dan iwe palak jengi mah ni iwe yang kemudian good afternoon dear is Katie ani ka jingkli bas ngok tak li pi ban perkan ngatengan ong balik si uta unong tu ula kum klet ban ra lang iki chaja ha kapor ba utu iki mobile phone de kum ta ula tu no sa tang ki chaja ki batat do namar ba ki phone ro kem dei ki berem do ki bede ki chaja jong ki ta hi ki phone ki ba ula dep tu teng from MD.

bangi dan kam de bangin kwa tam na lo kata nga mong bat ken bantu lo nga syu ang halo jong kata kacing kwa ban syu pen yenu jar mo sa ko ke message ni ba deng us ngosi namar ba namar belapoy hang ta kayo kun no bang diwi polo sing mene balek si kapun ku anda kata kan us ngosi mo de da pun ku ngem ta tera no si yang pen ka swa mo hang tama ka ka kun perman ka mas Namun, thank you Pak Dang Namau Teri. What a funny answer. So, kembali ke message my dear Aji Kiri Juba Patar Tang ya Unung tu masai pay imat day Bada poi hang to hayo di masai Tela poi shwa utrai masai Ya utak unung tu Nak kata-kata Sarai usngusi haikin Ngang kubelai pay Ngetai ngadang tai kau pia kau shwa kublei kong glutul da kerba kublei shibun be shimenta be man kapor pe te babun kam ba garap kering kane ka tai moni jing sung tanat kublei shibun ya sa kwe ka message arji sa shi sen ngatrai ba kamasi ka armet pi kam ya tuk teng ini nriu nyau san Thank you so much. So, welcome message. Let's see. Kamu lapor yang ni kapor. Hello. Hello, ke second question, mom. Ngatrai bahadin ngatrai bahadin bau ladap bantu ulap ba kata kamasi ka bau tu kan kagal okay ta kapor kala jan good hing anu pat ya tu mano ini ba yo a right answer I'll just hold it a secret for now mo de at least for the second question somebody have got the correct answer then le ngala ong em la da ka de makana ka correct answer un reki juba ki ba pi ai ma pi em parlang wat ngar ngam la ban perkat ya kata mo okay de nang yai pa ai ki juba skena sa plans on way not on lie way way but ka jing li ben kong bat ka bar kalan garang pli kena sa plans on way not on lie way way tang wish spotlight point geo megahertz but rg kid here program fun unlimited ngini ngap na sa way ka jing rai ka bade na ka film doom tu kaniru ka de ka johi ka bade shpanki group of thieves ka bade shpanki na Tingin siya ya ngobang nan magjingwai ko babang ka behit ka jingwai ka pagkating doom again okay kini di ka Akash Vani FM Jong PC Spalai Point Real Megahertz

Doom, Doom. Cái tôi đi chuyển ngoài Doom again, now có film Doom 2. Ok, bà lọc, bà đoàn gặp, bà chơi kia đi cái program Fun Unlimited, Clem Pan Slam Show, ngàn chụp lên đăng ký chụp bạm. Hello, bà chơi kia đi bà ít, ngài xua bà, ngàn ông tạo xung xí, để bà kata kama xí, kà đoàn dinh phang ăn nà, khắp lấy xí bùn. Đoàn dinh ăn nà, tế có một lạ đu nà đòr, mò con xua bà. Khắp lấy xí bùn con xua bà, make sense hì tà rụ. Sa có bị cái message ya aje ke jubab ke ba nga bakla type nga mut ke ba matla phi bat sa ke way nga shutarai yo baladon marka hamet from kong pi mar banyang i shalak bagini kila jumli ni mat banyari masi mala ni la juyo i ya kita ki masi ke bande kila itho ru da number ma number 2 number 3 number 7 kam funny le la da yo i ata anam mention ma kebeli shi bua da kong pi banyang pi mar banyang ni kejebab ke jong pi dia Henry ko mang ong mang apriang subaya ki jebab jong pi baro ki palok ki ba i de ji sa hi kom tale sila don maka la ni la don kerteng jong ki trai ki la sign nama ki shit sign ki shit seal pi ki ni ki tia jong ki te le si yo kalong kom tarang im la ban te te ko le shi bon kong pi mar banyang sa ke message sa shi sin pat mo aje banga i kong kong najara yo de ba ka ma si jong u hi ken trai u la so si de la pe ba ya ka ok nong ti nong tu ma si jong la jong ru don la le tu sana sem ki we tip ka ma si jong u trai ma ka la poi ba kla na ka we cakas boleh cakap very very close ma kong kong na jeroi, thank you so much. So kau ikut message kejeng kali ba armo aji usungsi nama ba ulah kum tu ulah kelab bermut nadu katahi mengai ideng nama persiang house sweet kedai si syak kedai si bon kedai ideng seneng ruk juga pomo deng nama persiang kena mau perno pin sebab bi pinum suk mansim haba pitu jongki way haba pitu leyan pitu tang ibarat ruk kena deka bayaran kat dor baka jeng tu ke bayan day tang kata ke mansim ke jong piru kanum suk pin nang syak hati kambun haka jikim jong pima kedai si bon eh deng nama persiang sekawai dika message na idu cuba baar mo RJ day ne light ru ngan up no na phi na mar tau nong tu don ju snow na mar kata ka masi ka ai bai nong kliang ye uken ta ka dau la isin ei ban ula snow kan ja kata ka masi bu udeno om yo isu ya ka masi okay phi le te on another level do na mo kedong ngadang ong ba na la poi he yau la pe ya kata ka masi but ula shu tha shlang ba ula snow si ang ta mde ba ong ba ula sha kem ri ka masi li ka khlang ka sngat ka ba i la dor ba ka masi ru ka ba i dot ba le pat usno si bon ka le persang na kum ni kum tai i do na mo kedok jung i ong ba ula ba bi ba la deb de ya ka ba ula i pisa ya ka ula snu temang ka ni mah kinang tur gri gi bri te ki dan feelings bit ma do na mo kedok how sweet.

Polok setang san menit hari ni program FM request ngatrai ngani opulia stang ni we message ba kaddo hari ke sini kita ke week ongkom ni hi RJKD sekom pasi pentem jingwai na tum jano na ham na ka film ka ho na pyare he ngani nam ning kong e phi hang tu i baya i ci i deng i phi da hun anita glutelda i mem i ba marwen rudol ba deng na motori ba hep rangsal ba de barok ki basnga mangai kong rit na maudon ke plei shi bon kong rit ngani message ke jong phi oi ka de

kalbat nga inini hakaneka program kerpang na kabenta ki kentai pat hawat ka hak kumbangi jule hi man lakas ngi thodi ngi ju pentam shapi ya ki jing rwai ki babang bathyang balarwai da ki kai tor kentai bat pet pha jangkari khasi jantya kajangi temtan phileyo sngo lightly ki jing rwai aning kong e ka jing rwai jong I hebor midhar kabakerteng ying trap I mei hadien kata ka baar pat ka jing rwai jong ikong lumtimais im le kabakerteng rempei ba I mei bat ka jing rwai ka balai ka phirang dap bios ngomentan kadai ka jong I kong one eye bon risau ka bekerteng yo kasdang narmpai temta pat parlok nginia ngap sa lightly ki jingwai bakran shapanka jingle ka ka por khna ma ka baning kong kadai ka jong I kong lucky mon pathau ngi don hang ni ka bekerteng manu bom snu muja ho manu bom snu muja sha panile kai wadar lai he rumor da ngi don por da ngile kai ki jingle kai bangile kai khna te sumuja ba hi tingi don sa iwe de I jingrai ba crunch phang I jingle kai bangi jule kai I jung I kong one eye bon risau I bakerteng be karani tengam tep ki khna menta ki juya kidangile kai ni em kini ki jat jingle kai bangili jule bangi mo dangret ngi tem dangret ni shele kai ba ti ladam dei te ladakim le kai chote nga thrai kala de yingi bangin hab hi kai lang moya kiru ti se iko adlin khong lam deng I don ka jing wa jing I ba ka teng ngin ya le kai ho kini lightly ki jing wa kerpang na ka benta jong pi tang mushis pa lai point rio akashvani fm jong pi

mau tari Lester i Clotilda Alicia i Am Seliang i Bashida i da pi wa lang ku beli sibun te ku beli sibun ya suba nak kebenta ka message ke jong pi bar kerpang nak kebenta ka jong pi ru ngila bu mai ni jing wa tan hadel jong u ba shan tingi dan i ba jrong pat i on good evening aji sungu ba pentam da ka jing wa o jane jana o jane jana ani nap ya i du Alicia i ba du nan tadi Eva bat ya baro na iba lingdo te kubli shi bun e ba lingdo na benta ini message i jong pi ker pak na benta jong pi ru ngilabu in i ma i jingwa pa pi pan mo ngin sa pentam ha kanika show ga jong i te parok nang i pa ki message ki jong pi but ngin yo ban krang mangin yo ban pulia but ngin yo ban pentam ya ki jingwa ki jong pi te south li ki jingwa ratamar apna har din tanha dil pat o jane jana haka filmi sms tanghau chis pa live 100 akash vani fm jong pi.

see ki pin chong nong rim ha ki nong rep wa ithung itep iwane dong le ki kin thai dang man hi ki kam ka pden yong iroi ipar ka Meghalaya nei dau ka matrilineal system yong ka jilla he wa ki kin thai man ki kam ki nong sumar ge khanda wa chi yam wa ki kam rep kam riang da ong le wa kam ini I mantri kin tu kin rong ka le yai em ya ikit khli I jingmi wa iye une slam u nongrep na kachnong harigan southwest garo hills depinku ya gi jingyo ke yong o lengba ikrchan yong ka drip irrigation ko hap po ka pradhan mantri krishi sinchayi yojana per drop more crop scheme u nerdaya kuch de yop diangu ya kani ka rukom e ko wa de pinjo ne ka drip irrigation system wa ka pump set ha uthol khmi araja apunru we de rep u ya uso watermelon ha ithau I wahe ha do not point so hectare de sen bisa u ha ini ha do kam wa ar pau jar tingka we de yo wan u ha do nya pau jar wa pra pau jar na ini I rep ya uso watermelon ki bru sarkar de ongki wa kani ka rukom